0: kanene na guo wega wa mathani tu Jesu Kristo na wendo wa Ngai na yogwo tandara roho mutheru irotura na ithiru hingo ciothe tene na tene
1: amen
0: tuonane kasoni witu.
2: Oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano thaikumi nginyathina ciracia rucine
1: ni mitamboini ya Kameme kayukamuingi muthikiriria ngakunyita ugeni tabarĩra-inĩ ya kwĩgagũra kĩroho njĩtagwo gathoni waku ni
2: twambagia muthenya na mahoya.
1: Jehova Ngai mwene hinya wothe nĩ tũtũgũgũcokeria ngatho mahinda maya ma kĩroko
2: kwĩgagũra kĩroho na gathoni waku ni ambia muthenya waku na kiugo kĩrĩ muoyo.
1: Kiugo kĩrĩa kĩratũtongoria muthenya wa ũmũthĩ
2: nĩ oro muthenya wa Jumatatu nginya wa gatano thaikumi nginyathina ciracia rucine.

Na muthia, famere ya Monica Waithira Mwangi, famere ya Monica Waithira Mwangi, ni manamu menyithia gikuo giake, kiria kionekanire thutha wa ndwari ya kahinda kanini. Monica Waithira Mwangi, aciarĩirwo itũũra-inĩ rĩa Karũhiũ, Kariũ wa Mũrang'a. Aciari ake nĩ atigaire Kĩnũthia Gathũndũ na Wangarĩ Gathũndũ. Maciaranĩirwo na mũtigairĩ Susana, mũtigairĩ Mũnene, Gĩthĩga, Nyambura, mũtigairĩ Wanjikũ na Rakeri. Ararĩ mũtumia wa mũtigairĩ William Mwangi Kĩnũthia, na ciana ciake nĩ Wanjikũ, Maina, Wambui, Jerry, mũtigairĩ Kĩnũthia na Susan. Ararĩ cũcũ wa ciana nyingĩ na tũcũkũrũ tũingĩ. Mahoya na macakaya maracemanio gwake mũciĩ Kariũa na Nairobi nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũthenya wa mathiko nĩ mũrĩmenyithio thutha-inĩ. Ũrũmama kwega kuraga Monica Waithira Mwangi.

0: ndoiga
1: ndeheta ndoiga
0: uria nguga mbere ya igoti
1: uria nguga mbere ya igoti
0: ni wa matheri
1: ni wa matheri
0: ngai ndeithia
1: ngai ndeithia
2: then continue
3: basi endelea
1: hare metuga na miturire ya gikuyu
3: kulingana na mila na desturi za wakikuyu
1: wagatembrane